0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik pumso!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita.

0: Hi, my name is Sarah.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: May tuod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure. Ginpapahibaro kamo han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
5: Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako. Na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotics. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3Bio. Gumana yung kain ko. Yung ubo ko minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio. Dahil subukan na ito. D3Bio, epektibo.
6: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
8: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
9: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
10: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
11: Eye Care Drops. Ang iba't ibang
0: ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dairy Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesy, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: May tungod kay Health is Wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro ka mo han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Pigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26, alas 8 aga tugtong alas 4 and medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Taclo.
4: Si Nelson ng Ilagan City. Madalas ako magkaroon ng infeksyon sa gilagid dahil sa namamadang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain na maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamadang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
10: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, limang beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na, antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX.
13: DTX.
12: Liniment Oil.
13: Sa bawat bahid,
12: mapapa. Sana oil ka.
13: DTX. Liniment Oil.
12: Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata? Mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dairy Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

97 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Yun na nangaksas, Isabella. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng 2 soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng 4 pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako po si Ernie Foras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking ipakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Siya akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Pumili sa mga butika.
6: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mighty C, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gano'n pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
2: DTX Beauty Zone. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Zone may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Zone. DTX Beauty Zone. Beauty Zone na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Zone. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinical Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dayo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, kumusta?

0: Naayos sa DTX 500.
1: 2 kakapsul, buntag sa gabi.
0: After 3 weeks lang,
1: 100 na lang ang sugar.
0: Fictive, wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
4: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
5: Oh, di gina madaot sa GP. Oh, labi na kung sige kag inom.
4: Una, ang numero unong antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainom ka o palakaw ka o tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
5: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
5: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
4: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
5: Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin,
7: sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin gitistingan ako og inom
7: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
6: Sunod sa isa ka bulan,
7: normal na jud akong blood sugar.
6: 95 na lang.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Gamil. Nung taga nga doon ako'y allergic rhinitis, yan nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumartul kabesis matagadla. Wala nag-yud ang perme nga pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahira Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix og Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinanglan na jod nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
5: Checklist ata.
4: O sige. Giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba kadok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
5: Labaw pa 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
4: Oh.
5: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
4: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
5: Uy.
4: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
5: Correct.
4: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
10: Bio.
11: Ako si Inara.
12: Tajud kayo ang akong blood sugar.
11: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
12: May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
10: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
5: Nakuha ni mo ang punto, Sir GP?
4: Yes, Doc. About active immunity.
5: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, mauni active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag pa passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
4: Kinsa do?
5: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
4: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
5: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
4: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
5: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain
4: so,
5: D3. Kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
4: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
5: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
4: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
5: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
10: D3 Bio!
13: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Loida. Damay lang naabugo ug taligsi
15: ug nagsip onon nako
14: take og Mighty C
15: 2 capsules 3 times a day.
14: After sa sige nako og tumar sa Mighty C
15: abog ug taligsi
14: ko nang masuklan
15: epektibo kaayo
14: ang Mighty C.
10: Mighty C mapalit sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
4: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
5: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
4: Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
5: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
4: Oho. Unya, iya kiningi paubos ang stress atong atay.
5: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
4: Muni gwapo.
5: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
4: Wow.
5: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
10: D3 Bio.
17: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP ug maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
4: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
5: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
4: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
5: Mao na kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3, dito ra jud sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
4: Correct, Doc.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
4: Unya, all natural ba, jud ni Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
4: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Austo.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa, Judy, o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
5: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kong laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa, Judy, na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
5: pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
5: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abuso.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
2: 66th Palarong Pambansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog, beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: May tuod kay Health is Wealth ngang prevention is better than cure. Ginpapahibaro ka mo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Pigamyan mga pecha Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
7: Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotics. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko. Minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio dahil subuko na ito. D3Bio, epektibo.
8: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
8: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, may pang benefit sa kalusugan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
11: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mighty C, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gaano pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
12: DTX Beauty Zone. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Zone may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Zone. DTX Beauty Zone. Beauty Zone na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
14: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
15: Excel Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga na ba tian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dairy Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! My puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 5:01.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon.

Good morning haton nga tanan, hain man kamo yana, adit yung tagsa-tagsa nga panimalay, nagaandam ito niyo pamahawon, nanlalaba, naglilimpyo. Or kung ano lang ngayon buruhaton, din hayo mga panimalay, ang timprano liwat nga nagkamata nga nagpapakabuhi na yana, parehas iton mga nanmamasada, han mga nagdra-drive, han mga jeep, multi-cab, so ganmang gihapon mga bus, mga van, han nagpapadyak-padyak, ang timprano nga naniningba, ito nagwa-walking, nagja-jogging yana. So gadmanan naton mga kabugtuan, hamag kalain-lain nga mga public market. Nada na yana, nagtikang na pagkaabot anira mga suki, nga man maralit. Tara na, sabay-sabay nating isigaw. Naton mga mag-uma, naton mga mangirisda, maupay gihapon nga takna haiyo. Umaga, serbisyong totoo, balik. Ang timprano yan na nga namamahaw kay mayada mga biyahe. So kadmana nag-aandam hanira mga daradon kay mag-a-outing kay Domingo nga adlaw. Ini na itong programa Balitang K5 sa Umaga Sunday Edition. Din hila 103.1 K5 News FM Tacloban. Balitang K5 sa Ako ka K5 Kevin Shusana, magkakarosa kita tubto balasayis yan ang aga. Halina't makinig na full pack kita yan at aton paghihisgutan nga mga updates ngan mga balita. Ayaw lang ka mapag-alang pagpadangat nga dihan iyo mga reaksyon, opinion ng mga pa-shoutout. Ipadangat ha aton Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Itang sigurado. Ayon daw ulit ng papatron ng adlaw, Mayo 17, kay Kakulop Fiesta, diriha apitong, harani len din niya amon. Siguro't ibabangin niya na pala panguli ang mga nagkaagahan. Ang ibaliwat niya na manmamaso han ira salin. Labi na ang litson nga pagpapaksiwon. Mignagi-five sa bayang galak, umagang puno ng saya't kulay ng pag-asa. Kumusta liwat ang adha mga karinderiya, adha mga turo-turo nga timprano pa nga nagpinanluto kay alas 5 pala. Adha net ira mga customer, nagbibiling na itong may sabaw, labi nitong tinula nga nilaga. Anadaliwat ha mga panaderiya, mga bake shop, ang mga nag-aabrianan sari-sari stores. So gadmanan aton mga igkasi mga Pilipino nga adto haggawasan Pilipinas. Nganan aton igkasi mga taga Region 8 nga adto na yan nag-uukoy ha magkalain-lain nga parte han aton nasod. Good morning. Damit aton mga update niyan, ngan may ada kita estimate kung pira iton increase. May da increase, sigurado na next week iton mga presyo han produkto han krudo. Oras naton mga ka K5, alas 5.06 na. Gising na, bayan ko. Ngadi kita aton mga headlines, mga ka-K5. Adir na aton mga laray uluhan. Sobra usa kayukot ng mga Taklobanon nakabenepisyo han Benteng Bigas Meron Na Program. May daliwat mga estudyante nga nakaimbinto hin solar hydro system nga nakabulig hin usa nga barangay dinhi han Leyte. Iton mga prosecutors dito ha International Criminal Court ICC inagihingita nga matikangan na ang pagbista han mga kaso kontra kan anay Presidente Rodrigo Duterte dida hiton Nobyembre. Samtang ang minoriya ha Senado nagaarong magkamayada godin

Nood nga imbestigasyon han natabo dito ha Senado. Samtang hay baba nga balita itong Department of Justice in nakakuha in bag-o nga mga impormasyon kan Senador Bato de la Rosa. Samtang ang COMELEC na nanawagan katapusan na nga panrehistro buwas nga adlaw parahan kwalipikado nga mga botante. Ang Senado nagaandam na pagpatikang han impeachment trial buwas nga adlaw. Samtang may da mga opisyales sa Surigao del Sur na atubang hin mga kaso nga plunder tungod hin mga proyekto ha infrastruktura. Samtang 3 anyos nga bata patay. Han pagbalbagon hin kawayan han iya lolo. May dalawat kita update mga ka K5 han resulta han PBA quarterfinals. 25 milyones nga Pilipino pabor han impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte. Ay ba pa nga balita mga personales han Puwersa Armada ng Pilipinas dire apektado. Hini nga panhitabo kan Bato de la Rosa. Amad to mga ka K5 naton mga headliners. Meron yan it mga detalye hini ha pagpadayon na naton programa Balitang K5 sa umaga. Salit standby la kita parang katukiban hito nga mga balita. Pagkapilugod anay kita mga ka K5 ha, pagkape kita syempre kung magkakape kita. Yan, DTX Coffee Mix. Ipinagyan DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Gintatanggal ang mga toxin sa aton lawasan, DTX Coffee Mix. Kung nagiinabat kaliwatin high blood pressure ng diabetes, makakabulig pag-control han iyo high blood pressure o kaya diabetes and DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ang nasabi ng mga produkto in mapapalit ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City, nga na magkalain-lain pa ng mga drugstore. Oras na ton mga ka-K5, alas 5:10 na. Ngadianay kitahan magiging kahimtanghan aton panahon ang low pressure area in Nasipatan. 1,000 kilometers o sa kayukot ka kilometro sinirangan han Northern Luzon. Harayo ini kaupay ha aton kay adto igbawit Pilipinas ngan adto ini ha Pasipiko. Waray ini epekto nga low pressure area habisan din nga parte han Pilipinas. Ang bugos nga Pilipinas in apektado han easterlies ng localized thunderstorm. Ang kaiyahan panahon na nagpaparaso. Bonsin ngon mga ka-K5 kung ano ang aton eksperyensyahan nga klase ng panahon na nag-agi ng mga adlaw. Amo gihapon, yan na nga Domingo nagpaparaso. Kung may adaman pag-uran-uran, diri mag-iihangan, diri makusog. Nan waray ito epekto ang low pressure area dito ha Northern Luzon. Pagdara kami ng tubig, iton may ada mga lakat, mga ka-K5, kay mapaso, pasuan go, dit kahimtang iton aton panahon. Oras, alas 5:11 na. Madiani kita itong good news mga ka-K5, dami na naimbintuhan anuhin mga estudyante nga nakakabulig hin mga komunidad. Nga di kita hin notisya tikang hapastran na late. May da grupo hin mga graduating nga engineering students nga nakahimo hin hybrid renewable energy nga nagamit hin solar nga hydropower tikang hin guti ay la nga irrigation canal para matagan hin elektrisidad ang mga street lights didahin nga barangay Hapastrana.
nakakahimo ini hin 70% han iya power tikang han solar, ngan 30% naman nga hydropower, nga nakakaghatag inihin suga halima nga street lights, didahan farm to market road ha barangay Suksukon, didiha Pastrana, Leyte, mga ka-K5. An hydropower component inagkukuha hin enerhiya tikang han naawas nga tubig didahan irrigation canal, ngan bisan kung gingagamit ang tubig, di dahiton nga irrigation canal, diri ito nakakaapiktar han irrigasyon, tipakad to han uma, han iginaawas nga tubig. Ngan damo ang nabubuligan hini, ang mini hydro turbine, nga amo ito nakakapakaliding in nakakahimohin renewable energy. Ipinaagihan solar power ngan han hydro component, may adahini na generate nga 235 kawatts, ha? Ngan sufisyente ini base pasugaan ang lima nga mga street lights tub-tub hinjis oras kada adlaw. Okay. Hikuan nga yan ini ang research leader, hini nga mga estudyante, amo hera ER Odtuhan, nga amon era team leader, opod nagihapon ang iyaig kasi mga electrical engineering students ngera Aaron Kabudil, Marlon Kaharop, ngan John Russell Heroy, nga tanan hira mga estudyante han EBSU, Eastern Visayas State University diniha Tacloban City. May danira pundo nga 60,000 nga ira egin palit han ira mga higamit hini nga energy system ngan street lights, ngan ira ini formal nga egin turnover ngadto ha barangay Suksukon, ipinaagi kan barangay chairman J-Boy Nobe hadton Biyernes nga adlaw. So malakan Kapitan Nobe, dako ini nga bulig nga proyekto hini nga mga graduating students sa EBSU, kay mas talwas kami iton amon paglalakaton labi na kon gabi. Ngan sumalakan Kapitan Nobe, ini ang gisasyahan nga higayon nga iton agos siton tubig in nagiging surok man ngayon in elektrisidad, yan na pala kunuhiya pakakasabot. Salit man, sumalakan Kapitan Nobe, papadakoon pa namon ini nga proyekto, ipinaagyan paggamit han amon lokal nga punduhan barangay. Okay? Ngan sumalapahan EBSU School of Engineering, hanya na nga school year, ira good gin encourage ang ira mga estudyante nga magtudlok hin mga problema ha mga komunidad ngan magdevelop hin solusyon, ipinaagihan engineering nga makakabulig pagpa-improve han mga kinabuhi han tao, ngan waray gamit ini nga ira mga proyekto kundi rin nakakabulig hiton igkasi tao. Salit na encourage ini nga mga estudyante han Eastern Visayas State University nga maghimo hini nga ira mga project anti-sira mang graduar.

0: Ngunit mga mag-upay nga balita, ano mga kakipay, it's so good din eh, na nanihigamitan. Oras na to, alas 5:16 na mga kakipay. Samtang nga ito naman kita ha, Northern Samar, tungod manggod hini nga problema hiton aton mental health. Ano diri la rumamay? Hini nga problema hin mga depression, kabido, kasubo, o kung ano la nga nakaka-apektar hiton aton panunahuna. Ang provincial government ha, Northern Samar, in iragod gin parigunan, iragin pakurukusog ang ira tinatawag nga community-based mental health services. Naghimo ang probinsya in ordinansa para mapahaluag pa ang access. Ngadtohin, barato, hataas ang kalidad ng mental health care ngadtohan mga residente. Ginaprobaran didahan ikatulo ng pinal nga pagbasa han mga provincial board member ang ordinansa nga naghihingita pag-promote ng protehiran ang katungod ng mga tao sa Northern Samar nga may ada panginahanglan in mental health. Upod na ang katungod nga magiging confidential nga may ada insakto nga mental health care services. Hailarom hining ordinance sa Northern Samar ang mga mental health services in naglalakip ang outpatient consultation, counseling, community-based intervention, psychotropic medicine, referral systems, awareness campaigns, and crisis helplines. An magkikita-kita hini, iton magmo-monitor, amo an titindugon nga Northern Samar Mental Health Council. Na amon magiging monitoring body han mental health programs and policies ang probinsya han Northern Samar. Makikigbunuligay ini nga konseho han mga LGU, national agencies, han iba pang institusyon ng pribado nga sektor base maimplementar ang mental health ng mga pitad palibot han probinsya han Northern Samar. Ini nga ordinansa in may panuyo nga maka-establisar hin mga mental health care system ha mga LGU nga base makabulig-bulig han mga tao nga may ginaantos nga problema han panhunahuna. Amunit darayawon, ano mo pa ini nga era inisyatibo dito han Northern Samar, ay damo itong mga tao nga may ada ginaantos sa panhunahuna. Hindi man kalilikyan itong mga problema, iba at iba hindi nade-depressed, at iba nga ni nagpapakamatay. Tungod kay kulangin bulig, ganun rin niya igin konsulta. Alas 5:19 na mga ka-K5 ang aton oras. Nadiani kita hanpirang ang nagpadangat nga dihan ira mga pa-shoutout. Hi Marie Espina, mapa-shoutout ako nga ang pamilya Espina ngan kan Randy Alota. Samtang hing ka-K5 Edwin Abia. Di nangungumusta nga to kan Noel Batika o ganiya pamilya Dida Hadulag Leyte. Hi Jerry Opalya, maupay nga aga ka-K5 Kids, happy Sunday. Mapa-shoutout ako nga to ang tanan nga mga taga-barangay Tatabunan. Uy, fiesta yan na. Happy buwas. Happy fiesta buwas it katungtungan din ang barangay Tatabunan. Hainin nga barangay Tatabunan, Jerry. Good morning! Nagkikinitay Anasita Dakanay Hernandez Adhiya Utap. Alas 5:20 na ang aton oras mga ka-K5. Totoo ini nga eristorya hindi daha Senado. Kakulop mga ka-K5 ng istorya ang Department of Justice. Ano nga, may dakununira nakuha ng mga impormasyon na posible maghatag hairahin giya. Kunhain niya na itong kabutangan ni Senador Bato de la Rosa na nakaikyas tikang hasinado hadton Huwebes ang maagahon. Ha? Bisan kung may saad ang lideratohan Senado a panguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. Aw, Cayetano, kasi rin kuman nga Cayetano, nga igpabilin hibato ay laruman protective custody, di ba? Amon sahad, ang saad ni Cayetano, ni Cayetano, ha? Nagsiring hi Justice Secretary Frederick Vida, kakulup nga adlaw, nga may ada nira bag-o nga mga leads, nga mga impormasyon, nga tatagan hirahin impormasyon, nga bangin man la, makabulig pagtudlok, kon hain hi Bato de la Rosa. Waray pa order hin manhunt kan de la Rosa. Pero, nagsiring hi Vida nga may dagod warrant of arrest nga igin isyo han International Criminal Court ngan ini invalid ngan an Philippine Center on Transnational Crime in ginnotipakaran na nga igserbi ini nga warrant of arrest. Ang DOJ pinaagihin immigration lookout order inagmando na han mga tinubyanan han balaod nga igpatuman an istrikto nga pagbantay para kabalabgan Hedy La Rosa nga makagawa sa Pilipinas. Nagpahayag pa hi Secretary Vida nga ang DOJ in may ada special panel of prosecutors nga mag-iimbestigar han natabo nga pinusilay dito a second floor han Senate building han una nga semana. Igindidig-on ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska nga ginatake hira, ginsulong hira han mga ahente han NBI. Pero aminado hi Aplaska nga hira ang mga gwardyahan Senado amo ang siyahan nga nagpaboto. Samtang ang DOJ nagsiring nga dire limitado ang amon pag-imbestigar hininga shooting incident. Okay? Kay para haira, dire nira igin kukonsiderar nga ginsulong ang Senado. Subay ito na gini-insister ni Cayetano nga sumala kan Vida, ira pakikitaon ang mga sirkumstansya kung kay ano nga nakagawas man hibato tikang didto has Senado. Ba, dagoy nga iristoryahon mga ka-K5. Kay may ada yan na nagawas nga mga notisya mga ka-K5 nga tikang has Senado ginsakay man hin van hi De La Rosa nga dakot posibilidad nga hiraan magkaupod nga ni Robin Padilla didahan van. Pinmakadto hira ha Manila Yacht Club. Oh, ito nga ni nga may nagpakaduong nga mga yate hin mga milyonaryo nga mga politiko negosyante didaha Manila Bay. Sin makay hi De La Rosa hin yate tipakadto ha Batangas. Ito nga yate gintatag-iyahan hin rikohanon nga politiko nga taga Batangas. So nagyate speedboat malaksan yate an dalaga na kadagatan tipakadto ha Batangas. Ingad to ha Batangas may da na naguhulat nga chopper, ah, may na naguhulat nga helicopter nga amo ang ginsakyan ni Bato De La Rosa tipakadto daw ha Mindanao. Amo ito't latest yan na nga mga hurub-hurub kung ano ang means of transportation nga gingamit ni Bato para haya makaikya sa Senado nga niya na nowhere to be found na liwat. Oras naton mga ka-K5, alas 5:25 na. Nga dipakitahan aton ibang mga balita. Oy, pagbanyos lagudan ay kitahan DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil. In pwede ini pan iway ha para diri kita mapuruhan hiton mga kagat hiton insekto kung nakabanyos kita han DTX Liniment Oil nan maopaliwat ini nga ginggagamit ha aton pagpamasahe. So gad man gihapon para aton pagpadigonan aton resistensya kinahanglanon naton an vitamin C. Amo ini didaan durot han Mighty C the alkaline vitamin C. An Mighty C sugad man han DTX Liniment Oil in mapapalit ha Clinica de Alternativo Avenida Veteranos Tacloban City. Ngan siyempre hebang mga drugstores. Aw, adangay an hatalalora Samar, iton barangay Tatabunan. Sige, good morning. Ngan happy fiesta dida barangay Tatabunan, Talalora Samar, tikang kan Jerry Opalya. Ari pagkatayon aton iba nga mga notisya. Pera nga mga opisyales sa Surigao del Sur inaatubang hinkaso nga plunder, graft nga iba pa nga mga reklamo dito ha Office of the Ombudsman tungod han tinatawag nga conflict of interest didahan panmalit han mga infrastructure projects han probinsya. Hira Surigao del Sur Congressman Romeo Momo, Surigao del Sur Governor Jane Pimentel ngan Caracal Town Mayor Vicente Pimentel III amo an lakip han mga personalidad nga ginngaranan didahin ng mga reklamo nga iginsampahin o sa nga grupo tinatawag nga Task Force Kasanag. Didahan mga reklamo hi Maryn Helen Zafra inag-aligar nga hi Congressman Momo ngan membro han iya pamilya amo in nahidadabihin usa nga private firm nga amo ang nakakuha han kontrata han 300 million kantidad nga mga transaction ha mga LGU. Nakakuha daw hirahin mga dokumento tikang ha Securities and Exchange Commission nga hira ang nakakuha han fuel han local government unit han San Miguel nga gintatag-iyahan ni Congressman Romeo Momo ngan han iya asawa nga nakalista komo treasurer hini nga private firm samtang an ira anak in incumbent provincial board member. Ikaw kuno incumbent congressman dapat waray ka direkta or indirekta nga financial interest hit mga transaksyon hit gobyerno. Era gihapon gin akusaran hi Congressman Momo hin serious dishonesty, grave misconduct ngan conduct prejudicial to the service. O sa liwat nga lain nga reklamo ang nagngaran kan Surigao del Sur Governor Jane Pimentel nga kinahanglan magbaton ha mga aligasyon nga hiya inagtatag-iya hin construction company nga nakakuha hin 482 million nga kantidad hin infrastructure project tikang han 2016 tubtub 2020. Ang mga record sa DTI ay nagpapakita nga ang J.A. Pimentel Construction in nakarehistro ha ilaroman nga ran ni Governor Pimentel hadto nga takna. Notarized pa ini nga kontrata nga pinirmahan ni Jane Pimentel como incumbent congressman hadto nga panahon. Pero hiyangay an tag-iya han construction company. Baa daw ini. Tungod hini, hi Governor Pimentel in may ada kaso nga plunder, graft, malversation, grave misconduct, ngan pakatsupak han public-private partnership code of the Philippines. Samtang an mayor han Bungtuan Caracal ngay Mayor Vicente Pimentel III, in nahidadabiliwatin lain nga reklamo kay hiya daw ang tag-iya han VGP Construction and Supply nga amo ang nakadarahin infrastructure kantidad hin 497 million pesos. Salit ini nga mayor inaatubang gihapon in kaso nga plunder, graft, han pakasupak han code of conduct of public officials. Lakip han mga ginkasuhan, amo inpira nga mga opisyales han DPWH dito ha Surigao del Sur. Totoo nga mga incumbent governor, congressman, mayor tag-iyahin mga construction company. Subay hiton aligasyon nga nagpakadarahin minilyon-milyon nga kontrata hin mga infra projects. 5:31 in the morning. Damo pa ini nga mga balita nga aton pagihisgutan. Upo na niyo ginpapadangat nga di nga mga pa-shoutout. Mabalik pa balitang K5 sa umaga. K5 News FM.
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: May tungod kay Health is Wealth ng Prevention is Better Than Cure. Ginpapahibaro ka mo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigamyan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medyadong kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Ang Tacloban.
7: Yun na ng Luxas Isabela. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng dalawang soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng apat na araw, pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko pong subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Makaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
9: DTX Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika.
14: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, limang beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
15: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw. Mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat, laging ready at hindi nawawala. Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
15: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
14: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
15: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
17: Extend Food Superman for Men.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag Clinical Dairy Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Dairy Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Dairy Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
22: Gis,

0: Oras naton mga ka-K5, alas 5.40 na. Oxymer Acid. Balik kita naton programa Balitang K5 sa umaga.
1: Oh, Balitang Sigurado.
0: Oh, kumusta mga bago pa lang ang nagmamataya na?
1: Umaga.
0: Kalala, regular lang kita naton pamahon, labi na taton may mga obligasyon niya ng adlaw. Mga drivers naton hinahinay ang pagbiyahe ha, sure lang. Sure-sure lang ang pagmaneho. Adihi Virginia Bigornia. Opay nga aga mga ka-K5, happy Sunday. Mapa-shoutout ako nga diha Mabini. Hapurok, ano ini? Purok City. Ah, Purok City. Nganit akon asawa kan Doyok Osinar. Nganit akon mga anak. Okay, good morning ha iyo, pamilya Osinar.
1: Lunes hanggang Biyernes kasama
0: mo. Alati kaing ka mo yan na. Maupay itong panahon. Kung mapakanto ka mo ha mga beach. Ayaw naman ikalimtan paghirot ha. Number one nga ato ni considerar ang paghirot. Ayaw kita pangi masinduro kay bangin may mga rimalaso nga matabo. Alas 5.41 na. Gadi kita ni iba pa nga mga balita, alaga daw ini nga ato notisya mga ka-K5. Namatay in usa nga 3 anyos nga bata, kahuman nga pagkastigohon han iya lolo. Dida mismo ang Irabalay ha Puso Rubio Pangasinan. Dida han Sabado nga adlaw. Subay han investigasyon han mga otoridad, gindara ang bata hingkadagmitan, ngadto hospital, pero nahideklarar nga dead on arrival. Nang subay han medical findings, iniinagantos hin traumatic brain injury. Naaresto naman kakulup ng adlaw, ang 57 anyos nga suspitsado nga amo unta ang nagtitimang no hininga bata, kaya adto man nagatrabaho ang iya mga kag-anak. Subay han iroy han biktima, ira binabayaan ang ira anak, nagtuhan ira ibang apariente kung nasulod hira ha trabaho. Nga nagto nga adlaw, dito nira iniigbilin han lolo, ang tatay han amay, ini nga bata. Salit ira iginbilin ini nga bata, ha-report han kapulisan, gintutuuhan nga ginbinalbagon hinkawayan han suspect ang bata, nan igin untog hasimintado nga parte han balay han waray nakakakita hini nga panhitabo an lola han bata inaglalabaha gawas han balay nan waray niya sa labutan han natatabo hasulod han balay pagsulod han lola nga tan balay iya na nakitaan nga gin lilimpihan na han iya mister an dugo. Dida han ira salog, ngan may samad ang ulo, han ira apo. Gindarahing kadagmitan, ngad to ospital ang bata, ngunit pero waray ni ini kasalbar, han mga doktor. Tawon, ang kasugad ini. Waray kabatii ang aringasa o pagguliat han bata, kay maaringasa didahan sapit nga balay, kay may adag inihimo nga konstruksyon. Nasiring naman ang ira ibang mga paryente ining asuspitsado in may ada depresyon antes matapos ang insidente. Ginaandam niya ng mga otoridad ang kaangayan nga kaso kontra han suspitsado. Amit makurit so gadin niya no, kung diritso nahangit nga diri kita nakakakontrol hiton aton mga emosyon. Alas 5.44 na ang aton oras mga ka-K5. Nadi naman kita itong aton mga balita. May da naman hiniya na magrarapo it kiray. Pero mag-aano man kita. Kay adi man ini nga balita. Naabot hin 25 milyones nga mga Pilipino ang nagpartisipar in usa nga online signature campaign nga may panuyo mapulsuhan kon angay ba igpailarom hin impeachment trial ha Senado e Vice Presidente Sara Duterte. Sumalakan Professor Louis Montimar and Polytechnic University of the Philippines. Didahini nga ira pag-istudyo inabot na ha 25 million nga Pilipino. An ira na survey nga may ada na Peralak adlaw 25 million anasiring nga karuyag nira nga madayon na ini nga pagbista o Senate trial. Ini hindi karuyag sidngon nga ini nga mga Pilipino inatuod nga salaan ni Vice Presidente Sara Duterte. Tama. So, ginklaro ni Professor Montimar ang karuyag lahini nga 25 million Filipinos nga ira ginpakianhan online nga madayon ang pagbista. Waray hirasisiring nga salaan ni VP Sara. Ang ira la gusto nga madayon ang pagbista. Tama gadliwat. Kay waray mang problema o dog kung waray sala. Abisan pa daw ito pag-trial la Senado. Ngan kasumpah ito mga ka-K5 nga pagkamayaden impeachment trial, aditon update hini. Badaw, buwas nga adlaw, nagsiring ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga senador, attender kamo ngan andama pagsulot han iyo mga robe, han iyo mga sutana. Buwas nga adlaw ang Senado in official nga magko-convene kumuusa na nga impeachment court base hadiri may hanga panahon matikangan na iton pagbista kan Vice Presidente Sara Duterte. Sumalakan Cayetano iyagin suratan hadton Biyernes nga adlaw ang mga senador ngan iya minanduan, oy sulod kamo pakadto kamo ha session hall han Senado alas 3:30 ngan igsulot na niyo ito nga iyo mga sutana nga mga itom kay hikitain mahihimo na nga impeachment court subay han applicable rules and procedure. Saring paman ni Cayetano, kinahanglan maging solemne kita ngan aton sundon subay han Senate rules of procedure on impeachment trial. Kinahanglan naton hin kooperasyon para maging hapsay ang pagdumara hini nga proseso. Kung aton manunumduman, hadton Huwebes nga adlaw, nakarawat na han Senado ang Articles of Impeachment nga igin transmit tikang ha House of Representatives. Aloyong abahin, may ada na mga assignment ang 11 katawo nga prosecutors nga mga kongresista. O, ginpatagbatag na haira kung ano iton ira pagkakaptan ng mga assignment hatak na ng magkamayada na hinbista dito ha Senado. 11 ng mga prosecutors congressman iton magpipresentar iton mga ebidensya kontra paran ira mga aligasyon kontra kan Vice Presidente Sara Duterte. Alas 5:49 na mga ka-K5 ang aton oras. Iton COMELEC, adit mong upay naton liwat nga iristoryahon mga ka-K5. Kay buwas nga adlaw, Lunes, May 18. Bispera sa Barugo, Leyte. Badaw, hindi nagtulot kita ang bispera. Bisa ka ng COMELEC kita aton giniristoryahan, anihinumdom kita hini. By the way, mga ka-K5, ang Commission on Elections in mahugot ang panawagan parahan mga eligible ang kwalipikado ng mga botante nga buwas na itong deadline ngan waray extension. Ha? Buwas na it katapusan ng adlaw parahan panrehestro parahan 2026 barangay ngan sangguniang kabataan elections. The deadline is on Monday, buwas. Pinapahinumdom ni COMELEC Chairman George Garcia and waray pa magparehistro, there will be no extension. Waray na pagpahilawig in panahon han papanrehistro. Salit, ginpapahinumdom ang mga kababayan, mabag-uman ng mga botante o ang karoyag magpa-transfer han rehistrasyon o ang karoyag mag-reactivate han era rehistrasyon o may ada gusto igpabag-o dida han era mga impormasyon, tub-tub na labuwas, May 18, Mayo 18. Ngan era ginsaaga ang mga applicants nga diri na maghinulat nga makukulpan pa buwas nga adlaw kay bangin magbugiot nga malalangan lugod itong mga transaksyon. Igintalaan ang eleksyon dida hiton November 2, yan ang atuig. May dagad mga gios, may mga proponents, may nagduduso nga diri igdayon, igpostpone, surod na lako nung atuig. Pero tub-tub yan ha, waray pahinidesisyon sa alit itong COMELEC, nagpapadayon liwatan era regular nga trabaho. Upod na ini nga voters registration nga magtatapos buwas nga adlaw. Oras naton, alas 5:51 na mga ka-K5. Nadikitahan, PBA Commissioner's Cup. Natapos na kagabi mga ka-K5 ang quarterfinals. Baad daw ang number 1 twice to beat advantage nga NLEX. Amo ang natagak, amo ang natanggal, hirap pagod ang number 1, ang makurila. Kay ang ira kaatbang, amo ang number 8 nga makusog ini nga veterano nga talk and text. Na perde na liwat kagabi mga ka-K5 ang NLEX Road Warriors. So nawara ang ira twice to beat advantage. Duha hira ka beses nga pinerde han talk and text tropang giga. Tungod hini ang talk and text ang nakasulod ha semifinals. Best of 7 semifinals. Nan iton ikakaatbang han talk and text amo an Meralco mag sister team inihira. Under hiton pangilinan group of companies. So Meralco versus talk and text. Kay ang Meralco nakadaog kagabi kontrahan Magnolia. Twice to beat advantage ang Meralco. Anirasyahan nga pagkaatbang nakadaog ang Magnolia. So nakagpwersa hin game 2. Pero didahan do or die kagabi nakadaog ang Magnolia. So didaton semifinals, mga ka-K5 magkakaatbang ang Meralco kontra talk and text. Dito naman han kaloyo mga ka-K5. Magkakaatbang itong Barangay Hinebra ng Rain or Shine Last to Painters. Ang Barangay Hinebra in nagdispatsar iragin tamakan ang Phoenix Fuel Masters. Samtang ang Rain or Shine ira naman penerde ang veterano liwat nga San Miguel Beer. Inungdan hini ang mga batos ni Yeng Giao. Ang mga tauhan ni Team Cone ang magkakaatbang liwat han usapa nga semi-final encounter han PBA Commissioner's Cup. Amod to aton sports update han aton balitang K5 sa umaga.
2: Gising na bayan ko, halina't makinig na sa himig ng umaga.
0: Jennifer Lanaki, good morning, Ed Taberara. Kumusta ka mo din ang kalubian, Leyte?
3: Yeah.
0: Adiri, maya nga panahon mga ka-K5, madangat na anaton DTX 500 Morning Newscast. Inautunta nga andam meto niyo pamahawon, nga andam naliwat itong aton mga obligasyon niyo nga Domingo nga adlaw. Temporaryo naton pagsadhana naton programa Balitang K5 sa umaga. Ini ka K5 Kevin Susana paran kampyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos kasi nirangan Visayas, K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Hingiyap pa ninyo ang mahusay ngan garantisado nga tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic, and stainless. full sublimation, hand uniform, ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya, hand print options takloban, namumutang, Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan, and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cell phone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
3: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik ng trangkaso at lagdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik ng trangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
8: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin ninyo isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sawa maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
8: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan, lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na. Mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
7: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
7: D3 Bio Health News.
8: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan, at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may

0: space nga para pagtub, para tubong nga naton mga kayupan, mga baboy, mm-hmm. mga manok, mm-hmm. nga iba pa nga aton poultry and livestock animals naton, and cracked corn nga para tubong is 45 pesos kada kilo, and corn grits nga para tubong gihapon 45 kag pebidor. Waray paggios, waray pagumento, nga waray pagubos han mga presyo, nagpapabilin gihapon naton mga presyo. Subay naton regular lagi buhat nga monitoring han mga presyo han naton mga agri-fishery products. Ang bangos and medium nagpapabilin 250 ang kilo kay okay. Pepe Edward barato na ini. Bangos nga large 260 per kilo. Ngan ang nalumahan nga paborito ni mga tinula.
1: Ito.
0: 260 pesos per kilo la kay Pepe Edward. Anaton noos or anaton squid 380 per kilo nagmahal kay Pepe Edward from 350 ini. Oh, ano na nga
1: 30 pesos si Pepe Milong.
0: Naguminto yana.
1: Kun nga bagay 30 so, pesos.
0: Most probably diri na season kay Pepe Edward. Kulang ang dakop yanahan aton noos. Anaton yellowfin naman ang tuna, marasang nga tinula, marasang nga pinaksiw kay Pepe Edward or nga adobo.
1: Ay, disan hinin lawot-lawot, dingan dagmay or...
0: Kay Pepe Edward, ang lawot-lawot bastos ito dito sa Amar.
1: O nga yan.
0: Oo.
1: Kaya ano?
0: Pukpuk ito kunot lawot-lawot. So may kunot lawot-lawot, bisla kunuhin. Oh.
1: Oh.
0: Ang lawot-lawot, di ba sagol-sagol, damo kalain.
1: Oh. Oh.
0: So iba din ang correction gito.
1: Din nga partit sa Amar ini.
0: Mostly ni has Western Samar. Main
1: Western Samar.
0: Samar.
1: Oh. Wow, tawaray.
0: Kaya giti tinawarak dito si Ukara, sa lawot-lawot. Nagtitinaway ra. Mahilig ka ito kuno si Rano. Si Ukara natin yung karagsin gun.
1: Tawaray.
0: Okay. Sa so, nagramot lawot-lawot, balikotos, may pana, may sangig, may harom, o may agitway. Sa so, lingkong lawot-lawot, gitawag namo nga lawot-lawot, kay damo kalain nga utan nga sagol.
1: Buta man pangalinihin sa luyot, magmamapilit ko din ni lawot-lawot, ha?
0: Lawot-lawot talaga na, kay Pepe Edward, ginamo nga sagol.
1: May kamasinig dito sa Amar. Hayang kita makakakaunin marasa nga lawot-lawot.
0: Talatok lab. Nagtitinawahin na ako kay Pepe Edward. Labi ng bago pa ko dito sa Samar. Kay, daan mo talaga na mga termino. Nga di ko naiintindihan. Kibis nga naman sa nga kapti, hairay ba man?
1: Ano man?
0: Katin.
1: Katin? Katini?
0: Katini.
1: Mamay ka la. Haton, okay. Kapti.
0: Anruba? Rugos.
1: Rugos?
0: Oo.
1: Diin nga lugar ito.
0: How is Western Samar
1: gaya
0: kay Pepe Edward?
1: Mamay ka la.
0: Pastilan.
1: Sige, nga di kitaan kuhan.
0: Nga di kita, padayon kitaan mga presyo.
1: Okay.
0: Okay, and beef ramp, 480 pesos kada kilo. Anaton beef brisket 380, and pork ham 340 per kilo, pork billy 350, whole chicken 190. Waray pag-uminto ang mga produkto naton ng karne. Anaton gihapon mga manok, waray pag-uminto ka kay Pepe Edward. Anaton gihapon chicken nga an egg, chicken egg nga white 8 pesos 50 centavos. Asya lagi pa ng presyo. Ang medium 9 pesos kada usa, and large 10 pesos. Kaya naton jumbo 10 pesos gap kay Pepe Edward. Waray hini pagbago han presyo, waray pag-uminto, ngan waray liwat pag-ubos han presyo. Makadi kita ng mga choice cut or mga special cuts han.
1: Namurumahal ang special
0: manok.
1: Cut.
0: Oh, mas okay. Namurumahal. Kaya okay. Napili ka good ba?
1: Napili
0: ka. Gusto, nga, oh. Gusto rin pako ito nga talan kay Pepe Edward. So na 210 ang kilo han wings. Tapos ang pig, ang manok, 220, ang breast, and ang dugan ng manok, 220, ang drumstick, ang mga paa, 210, ang aton quarter leg, ang taking ng paa, kutubay ang pig, 200 pesos per kilo, ngayon tail or adidas, 130. Waray paggalaw, waray pag-uminto, waray pag-ubos ang presyo, han aton karni ng manok, ang mga okay. Choice cut. Okay. Okay. So mga karina kita, ang kukwa. Marang ka, nanghinumdugan ng kukwa kay Pepe Edward.
1: Ang palaya.
0: 70 pesos ang kada kilo. Anaton eggplant or ang tarong, 80 pesos per kilo. Mahalin niya na kay Pepe Edward.
1: Mahal ang tarong, 80.
0: Nagtag 50 ini, nag 60. Yan ang nag 80 na kay Pepe Edward.
1: Badong nga.
0: Ang balatong.
1: Balatong bunggo.
0: Sitaw. Ang hantak.
1: Hantak. Balatong ba ini?
0: Balatong. Itibang termino ini.
1: Ang balatong is munggo.
0: Munggo ay era kay Pepe Eduardo. Yeah. So, ang sitaw or hantak, 70 pesos ang kilo. Ang karubasa, 30 pesos na lang kay Pepe Edward.
1: Okay.
0: 40 in yan unang simana.
1: Yan na 30.
0: 30 na lang.
1: Bado, mapatamak na liwatin ng mga karubasa.
0: Okay, ang kamote or sweet potato, amo lagi hapon, 75 pesos per kilo kay Pepe Edward. Ang patatas, ang kamatis, 70 pesos per kilo. Barato na kay Pepe Edward. Nagbarato ang kamatis. Ang bagyo beans, 200 pesos per kilo. Ang cabbage, barato na. 130 na nun na siman. Yan na, 80 pesos na kada kilo kay Pepe Edward.

0: Lord. Ang carrots, 120. Ang malagay pa niya presyo. Ang chayote, 35. Mahal na. Tag 20 lang. Hindi ka kay Pepe Edward. Yan na 35 na. Ang mung bean, di 100 pesos per kilo. Ang pichay nga bagyo. Bagyo pichay.
1: Okay.
0: 70 pesos per kilo. Ang patatas, 90 pesos per kilo.
1: Okay.
0: So, manonotice natin mga kakaypipe nga, may ada mga produkto, may mga agri-fishery products naton nga naguminto, may nagpabilin, ang presyo may daliwat nagbarato, kakaypipe Edward.
1: Okay.
0: Siguro, this is something to do with the law of supply and demand. Nagbarato.
1: Kapunganit supply, gurugutit demand.
0: Barato.
1: Barato presyo. Oh. Pero kung nagutia it supply, hataas it demand.
0: Nahitaas ang presyo.
1: Oh. Amulet niya. Sugan okay. Lito niya, kasimple.
0: Ang chili red, sering panharang ini, 250 pesos ang kilo. Mahal na.
1: Mahal.
0: Anakon kontra.
1: Oh, nay, kano na diri ka tarang?
0: Ambot ka kay Pepe Edward.
1: May dako sang kay
0: nga. Nababad trip ako.
1: May dako lot sang kay na sering niya. Kaya nga paghihinad ngang kuining, maupatag kakaon, na din nagasakripisyo.
0: Amugya, pito takon impression ka kay Pepe Edward. Nadbabad trip ako pagkaon ko pag mayadarang.
1: Pero ako gusto ko
0: salit. Gimbubutangan nga nin harang itong pagkaon, nasa ako magkontrapartido kita.
1: Dire, gagahinan ka, anay. Oh. Ani, para kan milong, waray harang.
0: Pero tak mga anak ka kay Pepe Edward, ka magpakiharang. Ngayon. Pero man hindi ako na-isolate ha balay, pangangaon. Pag mayadan ng mga sawsawan,
1: oh.
0: Nasa yung dayo ako na nakiglay nito kay kang papa ito.
1: Ito.
0: Kibayin ni Papa ma rubayt adlaw.
1: Oh.
0: Tungod na narang. So, aton Luy, kakay Pepe Edward, nagmahal, 100 pesos ang kilo, tagot sinta lang ni kakay Pepe Edward. Pero pagkadto ko kalbigahin ka da daman Luy, kakay Pepe Edward. Luy,
1: pira ka bulan, hindi kang matanong mo
0: niya. Walo niya ka bulan, kakay
1: Pepe Edward. Walo
0: ka bulan. Walo ka bulan.
1: Unom, nga to walo ka bulan.
0: Oo.
1: Okay.
0: So, and red onion, 120 and white onion 150. Amo lagi pa niya
1: sibuyas nga busag nga sibuyas nga
0: pula o.
1: Oh.
0: Agida wan yogi pinandukduk ka kulop ka kay Pepe Edward na bukado.
1: Nagpira.
0: 160 na ang kilo.
1: Paldo
0: ni man. Ano yogi pinandukduk ka kulop? Bay munot gi panhatag.
1: Damo kami nga nagpuno sa nag mga kapaturan kay in a birthday na akong umangkon. So natiyaro kami dito farm. Dito haro na akong brothers. So,
0: naibanan lang tayo mga dina mga tuba.
1: Baga opat ka container anak dara.
0: Badaw ka damo may tan. Ubusan opat ka kay Pepe Edward.
1: Waray. Baga waray lang makabantay kay maram ka naman baga pagkakabuhas may tinatawag mga baga parumpag. Oo, ang baga waray makatender ka kulob.
0: Yan na pato, rurumpagon pa ni Ray.
1: Rurumpagon pa ito. Kito kay maupay lang pag ininom at nga tuba ka kay Pepe Milong.
0: O, sering pa walang sabit.
1: Walang sabit. Oo.
0: So, kung, padayo kita nga, diyan presyo na itong saging, ang lakatan nga saging, 120 ang kilo. Mahal okay. Talaga nga lakatan ka kay Pepe Edward. Kasi talagang sila hindi nga itong nagtatanong, may pulahin niya.
1: Kumaon ka saging nga katagayin?
0: Siyempre God, ka kay Pepe Edward, di pwede nga direk makaon. Dapat okay. Akot mauna
1: anay. Ano ang quality yan saging?
0: Marasa ka kay Pepe Edward, ang texture. Oh, iba talaga natural lang naging papatubo ng tanong kaysa may mga chemicals sa kay Pepe Edward. Oo. So, ang sab-a...
1: Ang bago yan ah.
0: Iba talaga kay Pepe Edward. Ang sab-a, nga saging, 40 pesos ang kilo. Ang latundan, 90 pesos per kilo. Ang kalamansi, tag-sin inihan una ka kay Pepe Edward.
1: Yan ha.
0: 140.
1: May 180 nga ni, nakaagya ko merkado the other day.
0: Damot at maabot nga mga grafted nga mga kalamansi nga sidling sa kay Pepe Edward. Kailangan magtanom kita yung damo. Kay mahalit kalamansi yan ha, ka kay Pepe Edward. Ang mangga, ang karabomingo, 140. Pero anaton kadiwa, gimbaligya di da City Sports Complex. 120 lang kilo ka kay Pepe Edward.
1: Okay.
0: Kasi tika nga the farm gate niya presyo.
1: Okay.
0: Ang papaya, 80 pesos ang kilo. Ang pumelo, 150. Mahal ini kay mga diriniti ang haton yeah. Ka kay Pepe Edward.
1: Okay.
0: Ang watermelon, 80 pesos ang kilo. Pero pagkanto ko kalbiga ka kay Pepe Edward.
1: Tagpira.
0: 650 pesos ang kilo.
1: Din, itagpira.
0: 80.
1: Maiguliwan.
0: Oo.
1: Kahit pamasahin.
0: Ang era transport cost ka kay Pepe Edward.
1: Maigo. Ba't diriduro liwat? Diriduro yung katigbas ang pangganasyahan kay... Kung 50 dito, baligi 80 din eh. O 60 dito. Pero dito, 40.
0: 60, 50.
1: Dito ha, kalbiga.
0: Oo, kalbiga. Habay pinabak daw. Dini 80.
1: Okay lang.
0: Mahal liwat ka kay Pepe Edward ang gasolina yan. Oh,
1: mahal.
0: Justifiable. So, o, ang transport cost.
1: Intindihan nato dito, Eden Urbano, nga ni Gemma Chris Abaygar.
0: Oh, Engineer J. Macris. Engineer. Anato ni building official sa City Government of Tacloban.
1: Oh, Engineer. So, Namaygar.
0: Shout out tida. Kamu hadulag late. Engineer J. Macris. Belated 85th birthday kan tatay CB. Aniya tatay? Nag-birthday ka kulo.
1: Tatay CB.
0: Nakita ko niya post. Oh, 85 years old na kakay Pab Edward. Kita kutob daw lano kita.
1: Mga 105.
0: Ano na nito ng mga postura natin kay KPB Edward?
1: Kaon la kita. Pero, kaon la kita hin mo pay.
0: Hitatay CB. Ang tatay ni Engineer J. Macris sa KPB Edward. Baga di 85 anyos.
1: Amot ka magkina. Nakuha mo na akong picture din na video, Ray. Ano ba yun yung...
0: So, belated happy birthday, Tatay CB. Unta, maghilaba pa at imo kinabuhin. Anong ta maging healthy ka permi, Tatay CB. Engineer J. Macris, shout out nida. Labinan imo giyap ba na nga buotan. Hi, Johnny. And of course, padaan kita ka din aton mga presyo ka kay Pebe Edward. Sige, okay, damo din aton mga pa-shout out. Naka-standby ka kay Pebe Edward. Mauman na dat oras, din natin ito masya-shout out here. An salt and rock salt ka kay Pebe Edward, 25 pesos ang kilo.
1: Asin.
0: An asin, oh.
1: But ay pagsubrat asin, delikado, ha?
0: Oh, ayaw pag inura-ura natin asin. Kay pampatumbay ni ka kay Pebe Edward. An asukar nga busagot, 100 pesos per kilo, tag sinkis. Sin pesos yan ang kilo kay Pebe Edward. Nag-ubusan busag ng asukar.
1: Ngayon.
0: Oo. Asukar nga brown, one wash nga asukar, 60 pesos per kilo. And brown nga asukar, ito ba yung nasing pula ko, no?
1: Waray pulang
0: waray asukar. Pula, brown.
1: Brown.
0: Oo, 60 na lang kilo.
1: Ano na lang itikangan hindi nga naging pula man yun hadto na namataan?
0: Ang aton mga lulo-lula,
1: okay.
0: Pagsusugo, ito eh, palit doon pulang asukar. Pagkagato ko ha, tindahan, pula man. Ang, pag isa nga pula, kita tagan makin asukar. Kita-kita ko bagan brown.
1: Okay, kakipag milong, sige.
0: So, kaya hadto, lalambawon ka man, magkirokontrakan yung mga lulo-lula, di ba? Kakipag Edward. Ura-urahin ka mga disiplinarya na naton mga lulo-lula to kakipag Edward. Diretso ka latigo. Dani ka panganigigo, tapunan lang ka. Ang cooking oil, ang palm oil kakipag Edward, ang sa kalitro, 90 pesos kada kilo.
1: Okay.
0: So, para amoy to.
1: Ini nga mga oil, talwas ba ini ba naman mamaligid din ang merkado? I mean...
0: Usain ni actually ka KPB Edward natin ginkikita during natin mga price monitoring. Okay. An oil nga nang tuyo ka KPB Edward.
1: Kung kikang din ito.
0: Kaya may hinigin mamanipulate nila ang mga tuyo. Labi ng tuyo ka KPB Edward. Mas diri pa an oil. An tuyo nga nang suka or an suoy.
1: Ngayon?
0: Ginmamanipulate ini ka KPB Edward. Gindudugang dugangan, ginmimixturan, kung ano-ano para dumamo or para mag-aslom ka KPB Edward. Pero in reality, diri at tinood nga suoy. Salit ako ka KPB Edward. Ato ko na palitit mga paragsanggot.
1: Ito kay ang suoy good nga tigang halubi.
0: Kasi sigurado ako, ungod ito niya nga suoy ka kay Pebe Edward.
1: Oh.
0: Kasi may mga experience na ito, napipira nga mga customer na ito na merkado nga. Imbis nga mag-aaslo man suoy ni Raging Palit, nagbabangog.
1: Badaw.
0: Nagbabaho ka kay Pebe Edward.
1: Mabangog.
0: So, karagsid nung dirado ungod nga suoy nga iragin baligyaton merkado. So, kung may mga sugad dito, nga nakakapalit kami mga fake, nga mga produkto ka kay Pebe Edward, reklamo ka mo dayon. Nga tigam ni niyo, kung hino niyo gimpalitan haton merkado.
1: Okay.
0: Para matagan natin yung sakto nga aksyon, matagan natin yung niray na disiplina, nga dirigad man sugaron, kay kairuhan mga konsumidor natin ka kay Pebe Edward.
1: Nagpapasalamat si J. Macris Abaygar, engineer. Salamat Sir Milong and Sir Edward han ang greetings kan Lolo.
0: Oh, salamat J. Macris. He Dominador Budan yung asawa ni Kapitan ha, old kawayan ka kay Pebe Edward. Shout out kun ha yung adwa Sir Milong and kay Pebe Edward. And of course may dagyapon didi hi Kapitana watching gyapon hi Alip Diakalyos. Happy Sunday kuno, blessed Sunday kuno yung adwa ka kay Pebe Edward ngan ka kay Pebe Milong. So ka kay Pebe Edward, amo ton mga presyo naton nga aton na monitor didala mismo adto han Biyernes nga adlaw
1: okay.
0: Kay Pebe Edward.
1: Nga di kita. Kay nag-mention ka man nga may da kamo distribution or may da kamo damo nga mga seedlings tikang ha Manila. Dinhi yung palitin.
0: Tikang ini pa Luzon ka kay Pebe Edward.
1: Okay. Now, ano nga mga produkto, mga prutas nga diritikang din aton? At ito niya monitoring.
0: Ito aton mga produkto nga prutas nga diritikang aton yan nakakay Pebe Edward and mangga.
1: Okay, mangga.
0: Tikang
1: din ini, mangga.
0: And mangga from Davao.
1: Davao, Gimaras, Kamigin. Amo ito't mga Hapangasinan, San Carlos. You know, nakadto ako, danay, medyo ko mga listener, nahataga akong kusubran supply, tag-usa ka langwad. Mara ka man, langwad?
0: Oo, nakilala kita kay Pepe Duarte.
1: Tag-usa ka langwad nga kamatis, tag-usa ka langwad nga inin mangga.
0: Langwad or alat?
1: Alat. Danay, natatayming papag-uuli ko nganhi, iging sasakay ko pa aeroplano ang mangga. Kay ibang quality.
0: Anay daw. Nahinom dumakit ka kay Pepe Eduard. Kumadto kami at Jinsan.
1: Okay.
0: Somewhere in 2017. Takay, tag-15 pesos lang kilo ng mangga dito ka kay Pepe Eduard.
1: Pero hindi ka aeroplano pagkarga na ako ng binayaran.
0: Namalit kami dito yung damo. Pagkabot aeroplano, kay nag-exist baggage, mo pinila kay may hapan amon flight. Nagpaligid anay kay pagpinakaunan mangga. Para na diri ka, babili ni ka kay Pepe Duarte. Kay sayang man liwat.
1: Nagkinaon ka mun mangga.
0: Oh God, ka kay Pepe Duarte.
1: May nakaliwat yung istorya ng pag-abroad gihapon. Pag birabihay na muna na abroad ba? May nakulat ka upod nga sirin ko pahiya ay magpinamalit na ito nga magbugat kay bangin pag-abot mo dito ha customs. Paggawas mo, ma-question ka pa. Wari man niya tumuod. Ito, kaya nasubrahan ang kadakuhan niya dadan ng Pilipinas ng mga dilata. Nanganugon mo niya, yung kinaon na niya.
0: Amon na tadamon ka kay Pepe Eduard. Paligid kami pag kinaonan mangga, han papaya. You know,
1: naginabrihan ang dilata. Sayang lat ko noon. Ikon, ibibilin ko din.
0: Sarang ko, pakiyanay ni Tsunod. Ibahin na ito ninisapit, CR.
1: Sige. Labot lahat ng mga oranges. Kawarin kita din sa Pilipinas. Oh. Labot lahat ng mansanas. Kawarin kita din sa Pilipinas. Okay?
0: An oranges? May dakita.
1: Ah, may dakita. Ba't di risugan yung quality nila China, Taiwan, and ibang nasod? Iba. Oh. Okay.
0: Pero, good agricultural practices ka kay Pepe Eduard.
1: Pwede kita.
0: Oh, an apple actually. Di man kita nasing ikaw pagpalitin apple.
1: Oh.
0: May the proper way of preparation ni ka kay Pepe Eduard.
1: So ganin eh. Kay hakpag-intindin yung mansanas. Ha? Tikang ha Taiwan, tikang ha China, tikang ha California, okay? Mapapausak ang kaiha na tikang dito ka harvest, ginsakay aeroplano, o gano'n, ginsakay barko, maiha nga pag kinarga aeroplano, pag-abot nga ni Presko lagyapon.
0: Okay. Nanonotis natin ka kay Pepe Eduard, and kung napalitin ang apple, bisa anong klase, mapudji man hiya, or anong klase ang apple, and green nga apple.
1: Okay, okay.
0: If you will, kung imo kitaonin maupay iya apple, bagan may gunti-gunti ng mga something like buruk-buruk baka kay Pepe Eduard.
1: Okay.
0: Pero di rin visible hirayo.
1: Okay.
0: Pag imo kitaonin hirani, visible na iya.
1: Okay.
0: O bisan wari microscope, nakikita ni mo ka kay Pepe Eduard.
1: Okay.
0: Tungod ito hanggang gamit nira nga chemical, pag stand and era life,
1: okay.
0: Pag lengthen and life, ito
1: anay,
0: nga
1: ito
0: apple.
1: Ito chemical is accepted here nga diri makakadarahig hiton mga mamaralit kay so ganin eh ako nganit nakaonin mansanas kay kontento ako nga nakaon akut mansanas upodit panit because of the fiber.
0: Yes,
1: kay mas damot fiber mansanas nga upodit panit kontret papanitan mo itak kini ginihimo pinapahuruman ko ini hintubig nga may ada baking soda. Okay, mga 5 minutes. Now, kauman hito, ako pito kinukuskustak kamot itman sanas, nga bubulyasan ko. Just to make sure nga, kung may mga wax, anong ginbubutang nira ni spray, gina-spray nira, or
0: actually, mga extenders siniya ka kay Pepe Eduard.
1: Extenders.
0: Actually, allowed hiya ha Philippine National Standard. Kung baga allowed hiya. For as
1: long as, diri hiya, delikado ha, you know, tao nga makaon.
0: Directly, di rin delikado.
1: Okay.
0: Kung baga, pagkaon mo, di ka dahil mapiktuhan ka kay Pepe Eduard.
1: Mga 5 years.
0: Oh. Ayaw ga daan. Kay Pira palitak, ina dyan ka kay Pepe Eduard. After
1: okay.
0: 5 years. Okay. Ani ba ito? Kukanay ni Rahatubig, may da baking soda, ginhugasan anay.
1: Ako amo to.
0: Or, kung waray ka mo talaga baking soda ka kay Pepe Eduard, salt is it. Okay.
1: Okay.
0: Oh.
1: Ginkukuskus so, ko pa ito.
0: Bisan din kuskuson, ibabad mula ka kay Pepe Eduard. Tapos hugasan ni mo, hugasan mo tan fresh water mismo. Nga waray na baking soda or waray na asin ka kay
1: Pepe
0: Eduard.
1: Ako baking soda, gimbubot ng kugod din itong sanas. Tapos kamay nga tubig, tapos ginkuko ang kugod ito.
0: Ayun na, bisan mo dire parutan. Basta upayon mo la pag
1: ginuupay ko gud pagugas.
0: Sugod dito
1: okay.
0: Ka kay Pepe Eduard.
1: Sige. Labot lat mansanas, mga oranges, grapes, tikang dinit grapes nga gamabalik
0: niya. Ang grapes may dira kita
1: local source.
0: May dira kita bagyo ka kay Pepe Eduard.
1: May bagyo kita.
0: May bagyo okay. Na kita. And strawberry, damo
1: strawberry.
0: Na
1: strawberry. Wala ta problema bagyo.
0: Ha bagyo.
1: Okay.
0: So, pero most ni are imported ka kay Pepe Eduard.
1: Most are imported.
0: Mga grapes naton.
1: Grapes, mansanas, oranges, kiwi.
0: Kunan tikang gyapon may dito din haton local pero diresod pa kada mo damo pa tikang hagawas ka kay Pepe Eduard.
1: Inin mga...
0: So kung ano ang gibubutang extenders parahan apple amo gyud gibubutang parahan aton grapes.
1: Oh.
0: That's why uksa kita to kumaon hugasan gud naton ka kay Pepe Eduard hin maupay.
1: Okay. And grapes.
0: Aton grapes hugasan naton maupay an aton apple ka kay Pepe Eduard. An oranges.
1: Para gyapon don apple of the eye. Okay. Hugasan gyapon. Okay.
0: Ibaga si kay Pepe Eduard. Apple lato nga man sana so apple of the eye pa. Okay, sige.
1: Next. Okay. Ano itong local nga mga produkto natin yung prutas nga tikang hagawas? Ano no? Tikang hagawas itong Eastern Visayas.
0: Okay. Ang Lansones.
1: Lansones.
0: May tikang Eastern Visayas, may nagyap tikang hagawas ka kay Pepe Eduard. Pero may mga time nga damo hindi rin natin local supply ang Lansones. Kay Pepe, like in Pramharo, Alang-Alang. Karigara, damo init supply ka kay Pepe Eduard ngan part han Samar, Labinas, Paranas, damo init supply dito ka kay Pepe Eduard kay haros tag 20-25 pesos na lang imo napapalit
1: ikang mga napatamak liwat.
0: O napatamak inhiya ka kay Pepe Eduard pero amay nang pinaka nutritious ang mga local Lansones naton ka kay Pepe Eduard.
1: So Atlanto Lansones o sanga quality ng Lansones tigang ha kamigin.
0: Yes, ka kay Pepe. Oh, may dating ha kamigin.
1: Okay.
0: Ang sensing nga longkong an seedless nga.
1: Longkong an seedless.
0: Oh, ka kay Pepe Eduard nga Lansones.
1: So, okay. Mangga tigang diin, Davao.
0: Davao may dali tigang ha Guimaras kay Pepe Eduard.
1: Guimaras o sa itong
0: may. Pero may dana tigang din nga Eastern Visayas.
1: Tika hain din eh.
0: Oh. So may da kita tikang Kananga, may da tikang Matagog ka kay Pepe Eduard, at may da kita Tacloban.
1: Okay.
0: Adi hatag puro usay niya nga organic farm.
1: Damo tiya damo nga puno.
0: Damo nga puno ka kay Pepe Eduard. In fact, kada tuig may da tinatawag nga Harvest Festival.
1: Okay.
0: An Finca de Alfredo Organic Farm.
1: Okay.
0: Habarangay Tagpuro ini nabubutang namumutang ka kay Pepe Eduard. Pero diri pa ina para mag-supply ha Eastern Visayas or even
1: kulang
0: Tacloban. Kulang lagi hapon ka kay Pepe Eduard.
1: Napalit pa kita gawas.
0: Napalit pa hapon kita
1: saging, gawas. Saging, inin saging, good.
0: Ang saging, damo na initi ka nga haro.
1: Okay, ang mga
0: ang mga bangaran, ang mga lakatan, and partan alang-alang Burawin ka kay Pepe Eduard, hat partan Albuera, damo na gyapon ni Bye-bye
1: saging.
0: City, damo
1: saging.
0: Na ni ka kay Pepe Eduard.
1: Iba-iba nga klaseng saging.
0: Iba-iba nga klaseng variety.
1: Pero nakita pa kun wing van nga tikang Hamindanao.
0: Okay, damo ito.
1: Metiradara, grabe.
0: Ginankaris natin natin mga consumer nga ipatronize sana, i-priority natin ano yan, natin tikang natin mga lokal nga produce kay Pepe Eduard.
1: Okay.
0: Kasi kun usay ni nga dako nga bulig naton nga ma-encourage naton natin mga paragoma nga matag-produce in damo kay damo mat napalit hitira or damo na patronize hitira ba nga na-produce nga mga produkto ka kay Pepe Eduard.
1: Okay.
0: So maram kapag gato ka Mindanao nasa man dito ang produkto ng Mindanao ay para Mindanao lang muna uksa ipagawas.
1: Okay, mamay ka la bangin nga ang mga surplus na ini ang mga bangin ang quality baga diri good mag-upay.
0: Dagkoy to nga mga tarpulin nga nakasurat ka kay Pepe Eduard. Oo, pagsuduy ko nga ta Pulomulok, South Cotabato, Jinsan, may dito mga dagko nira. Bisngan na siring, may dangan dito area liwat, part han Mindanao nga sing. Ang pira ng Mindanao ay para sa Mindanao lamang.
1: Tawaray.
0: Oo, kay Pepe Eduard.
1: Dito to pwede. Kasi dito so, ma-circulate itong kwarta ekonomiya ng Pilipinas.
0: Tama ka kay Pepe Eduard. Salit, after Yolanda, may nagdagsaan ang mga Muslim. Tacloban. Panmaligya. Ang aton kwarta, bagan ginkukuha, nga gindadarangad
1: to era. Darangad to era.
0: So, I hope there is a way to that an era, ano, ay, kakay Pepe Eduard.
1: Sige.
0: Shoutout anin nato na didi, oh, nasa rin didi, Kent Budanyo, maupay na aga, mga sir, shoutout po, tikang nga diha, old kawayan. Erlinda Gilino, watching from Alang-Alang Leyte.
1: Okay.
0: G. Macris, hi, salamat, Sir Milong and Sir Eduard. He's watching yan na.
1: Okay. Ano pa tingang Hamindanao? Inin Pumelo.
0: Pumelo, may da kita tingang Haluzon, may da kita tingang Hamindanao. Pero ang pinakadamo yung Mindanao talaga.
1: Mindanao, good.
0: Kay Pepe Eduardo.
1: What particular Mindanao?
0: Particular ini ha Davao del Norte, Davao del Sur, kay Pepe Eduard.
1: And Pumelo.
0: Oo. May tingang Hadigos, may tingang Hatandag, kay Pepe Eduard. And
1: ang mga
0: yan na kay Pepe Eduard.
1: Mga watermelon and melon.
0: Damo Eastern Visayas.
1: Damo ang watermelon.
0: Oo. Central, Western and Eastern Visayas damo ni kay Pepe Eduard. Kita ini tagbibiro baralyo ay ini.
1: Okay.
0: Ini nga Central, Western and Eastern Visayas kay Pepe Eduard. May napakad tuwaira, may napakad diliwat ha ato.
1: Okay.
0: So depende na ini an arrangement natin mga local traders.
1: Mangustin,
0: may da naton tikang ha Western and Central Visayas.
1: Ngayon.
0: May da ka kay Pepe Eduard.
1: Nga
0: Negros region.
1: Okay.
0: Oh, may da dito. So,
1: Baba, in
0: 3 to 5 years time, ang Eastern Visayas damo at maharvest nga mangustin ka kay Pepe Eduard. O damo. Kay nabisita nato ang pipira nga mga areas, kaya ginpanaga naton mga planting materials han naton mangustin, in 3 to 5 years man bubunga na hiya ka kay Pepe Eduard. Kay most in are grafted.
1: Grafted. Okay, so, sige. Now, dako nga porsyento pat, diritikang dinhi nga mga prutas.
0: Tama
1: okay,
0: ito ka kay Pepe Eduard. Kasi ang Eastern Visayas, manggod, kumbaga, nagkakadurdibidira natong tuna, kahagnaan, kalubian, may daliwat mga kadagat, mga fish pond natong okay. KKP Edward.
1: Okay.
0: May dirisugad na iba nga mga regions.
1: Nga usagudla. Like,
0: nga usagudla. Ang ira produkto dito.
1: Hamindanao, kulang hiran mga rice field.
0: Kulang hiran rice field Hamindanao.
1: Okay.
0: Kamaisan ito KKP Edward.
1: Okay.
0: Damo dito, itong Mindanao. Kamaisan ng mga kaprutasan or mga prutas KKP Edward. That's why barato ang baboy dito Hamindanao.
1: Okay.
0: Kay damo-damo na nira supply hand feeds kay Pepe Edward.
1: Oh.
0: So amin ito nga barato dito ay ratong baboy. Dire ka rin nga barato at baboy kay mga Muslim, no.
1: Mm-hmm.
0: Barato dito itong era feeds. An era first class, an era pinakamubo o pinakabarato nga feeds dito Hamindanao, first class na din na Eastern Visayas kay Pepe
1: okay.
0: Edward.
1: Sige, nga di kita't pagtanom.
0: Okay.
1: Karayog ipakiana na hain mo kay Pepe Milong, inin aton batuna din niya Eastern Visayas, suitable ba para ito nga? Pwede ba kita magtanom yung mangga? Pwede ba kita magtanom yung pomelo? Pwede ba kita magtanom yung mangostin? I mean, pwede kita magtanom. Itakbot signum ba? Kung magtatanom kita, hini suitable ba itong klaseng tuna nga may dakita and baragyohon kita din niya sinirangan Bisayas? Kamama magtanom kita hini. Para din na kita kumuha dito Mindanao o din nga lugar. Produce kita din niya Eastern Visayas.
0: Okay. O sa kita kumada ito kay Pepe Edward. Actually, in Mindanao, it's been a long time nga di rin naabot yung bagyo.
1: Bagyo. O sa
0: pero yan na inaabot na hira.
1: Naabot na.
0: That's why naghitaas ang presyo ng mga prutas kay ang Mindanao, ginbabagyo na ka kay Pepe Edward.
1: Okay.
0: So, ang Department of Agriculture, nga ng Bureau of Plant and Industry, namimili ganyan paagi, paano natin iniya ma-overcome ng mga kalamidad nga naabot natin.
1: Mm.
0: Actually, as an agriculturist by profession ka kay Pepe Edward, permanent ko yung babalik-balik. There's no such thing as barren soil. Only barren mines ka kay Pepe Edward.
1: Correct.
0: Karagsid ngun, ang bisan na nga commodity ka kay Pepe Edward, bisan na nga produkto, pwede tumubo sa nga lugar, bisan di rin okay dito iba.
1: Okay.
0: Although may sinisirin kita nga location is specific. But, that determine han aton intervention nga gahatag.
1: Okay.
0: That determine han aton technology
1: nga
0: adapt. Han management ka kay Pepe Edward.
1: Okay.
0: So, ang diri pwede haton han una nga mga panahon, pwede na yan na kay Pepe Edward.
1: Like?
0: Tungod han effect han climate change.
1: Like?
0: Like mangga.
1: Okay.
0: Yan na, may pipira nga nagproproduce naton. Kaya la, late na kita nananom ka kay Pepe Edward. So, ang mangga is suitable yan mga calcareous area.
1: What do you mean by calcareous?
0: Not totally a fertile soil ka kay Pepe Edward. Not totally a fertile soil. Calcareous nga nito nga mga alanganin nga mga katunaan, mga bukid, mga bato-batuhon.
1: Tama, kaya dito ko nagkikita yun nga mga kamanggahan.
0: Suitable yung mga calcareous area.
1: Calcareous area.
0: Oo.
1: Okay.
0: Kumbaga, ang mga kuanggo din eh, ang common nga, ang local term nato ni mga udal.
1: Mm-hmm.
0: Very good. Magtambok nga tuna ka kay Pepe Edward.
1: Mm-hmm.
0: Pero, may mga teknik hinihan pagtanuman mga prutas
1: okay.
0: ka kay Pepe Edward. Kasi okay. doon nga klase ang pagtanuman prutas. Pwede sexually, pinagi paggamitan mga liso.
1: Okay.
0: Asexually,
1: sexually nga tawag ito at paggamit ito liso.
0: Sexual propagation.
1: Sexual propagation.
0: Sexual propagation. Asexual propagation, pag-cuttings, grafting, budding, okay. marketing. Amiton mga asexual way
1: ano of tawag
0: propagation.
1: Ito?
0: Asexual.
1: Asexual.
0: Oh, asexual.
1: Unsexual, unliso, kumaong kahin lang
0: sexual
1: ka na.
0: Sexual seeds.
1: Sid.
0: Sex.
1: So, kung kumaon akong langka, sige, takaon langka.
0: Okay. Itanong ni Manliso.
1: Itanong ko ang liso.
0: It's sexual propagation.
1: Okay. Ang mga asexual, amo ang tinatawag nga?
0: Cuttings.
1: Cuttings.
0: Marketing.
1: Marketing.
0: Grafting.
1: Okay.
0: Inarching. Okay. Early hearing. Budding.
1: Oh, mamay.
0: Pero, igdi-detali tayo niya. Anong early hearing? Anong budding? Anong grafting? Anong marketing? Magkaibay-bay niya. Although, pareho nga.
1: Kung ano nato rin eh. Hamasunod nga programa nato.
0: Ipapakita nato ng mga picture oh, papaay okay. yagin bubuhat kay oh. Pepe Edward.
1: So kanto yan na for example, may nakamo distribution hin kanan 500,000 worth in seedlings. Tapos mga ngadtulahin kawaray pulos kay diri man kita mahabaro ang pag
0: hang cultural hang management.
1: Cultural management.
0: Oh.
1: So nananom ka di kalat maaram parte ang pruning. You know, pruning is very important.
0: Very crucial. Very crucial.
1: Very crucial. Hinin management, hinin puno. Kay, di ka nga mag-prune. Okay?
0: Nga may proper way ang pruning kay Pep Edward.
1: Marampag hinduro, itim tanom, di na hiya maagian hinin sunlight, kay marampag. Kay, an iya mga sanga nagsusugat-sugat, sanga good man. May, may tiso.
0: Kasi damulat ka lang kay Pep Edward ang pruning. May side pruning, may top pruning, may undernet pruning.
1: Mamay ka lang.
0: Inihiya nga klase hintik hinpaagi ha pag pruning. Depende niyang klase yan imo tanom nga prutas.
1: Okay. Sige. Okay. Actually usaw-usaw nato ni ni. Kay inin nadiri ako nga mabitin kita at istorya. Kay tubtubla kita alas 8. Alas 7:55 la kita. Oh. Okay, now. Sige. May okay. Kita pananom nga sexual. May gintatanom naton nga asexual.
0: Okay.
1: Pag uusaw-usahon naton inin crafting inin ano pa ba to inin
0: budding, marketing,
1: okay. Uusaw-usahon naton ito. But na diferensya ba it pagtubo hiton fruit tree nga imo gintanom?
0: Haliso.
1: Haliso nga hininga, I mean, sexual and asexual. Okay.
0: Okay.
1: Na-diferensya ba in terms of paghinulat mo kung saan o mamumunga ini, na-diferensya ba ya? Or hain it mas pabuhay?
0: Dako ang diferensya.
1: Dako ang diferensya. Sige. Oh. Sige.
0: Okay. Kung sexually propagated, meaning liso nga imo gintanom,
1: okay.
0: It takes 8 to 10 years sa bumunga.
1: 8 to 10 years nga imo
0: bumunga.
1: Pag...
0: Paghinulat.
1: Paghinulat mo.
0: Oh, 8
1: to 10 years.
0: Oh.
1: Badaw, ako yan na mga pwede pa. Makakagumpa ko.
0: 105 man na na kay Kevin Edward. 105 man na na.
1: 105 man. Okay.
0: Okay. Kung asexually propagated, it only takes 3 to 5 years.
1: 3 to 5 years,
0: okay.
1: Mabunga na.
0: Mabunga na. Okay.
1: Okay. Either so, crafted here, marketed,
0: Na-range siya from 3 to 5 years.
1: Okay, 3 to 5 years la nabunga na.
0: Oh.
1: Okay.
0: Ang pagkaibala nila ang lifespan ka kay Pep Edward.
1: Lifespan. Kuntugtugsan o
0: kung sexually propagated, maihayat ya lifespan.
1: Meaning magbibigay.
0: Maiha mamatay.
1: Maiha mamatay.
0: Oh. Pero maihalat din paghinulat og sa bumunga.
1: Oh, ito niya life expectancy.
0: Oh, ito niya life expectancy.
1: Okay, life expectancy.
0: Ungrafted liwat mas madali hiya mapuo or mamatay ka kay Pep Edward.
1: Grafted or marketed?
0: Oh. Anong pagkaibahan ko an handgrafted ganan asexually ganan asexually?
1: Okay, sige.
0: An asexually is nagkukuha ka han matured na nga branch nga gyud mogin susungpay han sexually propagated nga seedlings. Okay. Like for example,
1: may gintanom ka nga puno
0: kumawken lang ka
1: abukado.
0: Or abukado.
1: Gintanom mo an liso.
0: Oh.
1: Tumubo na an abukado dako na ya.
0: Pagabutan niya pencil size aniya gamo aniya puno ka kay Pep Edward o pencil size. Imo ya igra-graft han matured na nga bumunga na.
1: Oh.
0: Oo. Ah, nakakabita.
1: Ano ito? Idudukot mo yan ito sa nga?
0: Igsusungpay.
1: Isusungpay.
0: Okay. Damo kasi kalay ng pag-graft. Hmm. Oh, may splice, may V-shape nga pag-graft, may daliwat hiya slice la. Okay. So, ang nakakaibahin eh, kasi kung grafted hiya, sigurado ka nga mabunga hiya ka K5 Edward kaya imuging kuha nga sanga ang bumunga na.
1: Oh.
0: Di ka pwede magsungpay hinsanga nga waray pa bumunga. Okay. Kumbaga, proven na yun hiya nga nabunga, proven na hiya nga mo pa yung quality, proven na hiya nga matamis kaya may bunga na ito nga imuging kuha ka K5 Edward.
1: Hmm.
0: That's why, halipot lang niya edad nga nabunga hiya dayon ka K5 Edward kaya matured na hiya dayon. Naging sungpay niya mo dito na imuging lalong nga liso.
1: Liso.
0: Oo.
1: Okay.
0: So, standard talaga ito. Dapat pencil size pala.
1: Okay.
0: Imo na susungpayan ka kay Pep Edward.
1: Okay.
0: Han, matured na nga bumunga nga sa nga prutas.
1: Okay.
0: Ngayon mo gusto i-graft.
1: Okay. Now, in terms of quality, ngan kadamuhit bunga, nagdi-diferensya ba if it is sexual or asexual nga pamaagihan pag-raise ini?
0: Okay. So, kung sexually propagated ka kay Pep Edward, aniya peak na good in 10 years.
1: 10 years.
0: Mabunga, maximum.
1: Mabunga
0: fruiting
1: ya,
0: ito niya. Maximum ito yan ito pagbunga.
1: Okay.
0: Kaya la, ang grafted, although halipot ang niya edad, og sayang mamatay ka kay Pep Edward, pero, kumbaga, ikumpara ni mong kadamon bungahan imo sexually propagated, pareho gad lagi hapon ka kay Pep Edward.
1: Kaya madepende ni sering mapanganin, han management.
0: Ano management, okay. Oo.
1: Okay.
0: So, han imo pruning, depende ni imo gihapon style han pruning ka kay Pep Edward, kung nagsusunod kang tama, nga precision pruning, kung pirani mo posible ma-harvest ang sexually propagated, diri nag-iiba at diferensya kay Pepe Eduard.
1: Maihal ang paghinulat.
0: Maihal ang imong paghinulat.
1: Ngayon, ang bintahan si Ling, eh, may tatanong, maihal niya life expectancy.
0: Oo, mas dagko ang bunga kay Pepe Eduard. Mas dagko okay. Kaya ano, nakapanubom, nakatubo mang gud yan insakto, nakakanap yun mo pa yun yung mga gamot kay Pepe Eduard. Nga na-establish na yan, mo pa yung pundasyon han iya puno, nga na niya mga gamot ka kay Pepe Eduard.
1: Okay.
0: That's why, dagkot iya bunga, nga mo pa yung kalidad niya bunga. Kung pag-abot naman nun iya quantity or kadamon bunga ka kay Pepe Eduard, di rin nagdi-diferensya.
1: Okay. Oo. Sige.
0: Ngan mas madali yan yung mga produce.
1: Oo.
0: Kaya agin may hanga panahon ka kay Pepe Eduard.
1: Okay. Kay iba, di nga kung saan na papag-retire, amot pagpa-farming. Sayop. Di ba?
0: Sayop.
1: Sayop.
0: Kay... Di ka pa na-retire dapat.
1: Tikang-tikang eh.
0: Nagtikang ka na.
1: Bisa mga 50 ka, kung baga ma-retire ka 60 or 65, may naka 10 or 15 years.
0: Oh.
1: Okay, kung baga 50 ka, pwede mo na tikangan.
0: Tikangan aside muna pa pagtanom.
1: Pagtanom. Aside pa kung 40 ka pala.
0: Nga na pag-retire mo, doyan-doyan ka doyan, nalang.
1: Doyan-doyan ka.
0: Nga na harvest itong mga prutas ka kay Pepe Eduard.
1: Kaya kumasering ka, kung saan ka pa mag-retire amot yung pananom, mag-retire ka nga ng 60,
0: it's 65. It's too late.
1: It's too late. Okay? Mm. And, and labot la, itong imo kwamba energy level kagi pa milong, dakot difference at baga baro bata ka pa, ngan hiton may edad ka na.
0: Oo.
1: Okay. Sige. Hey. So, kung sa sinta kaya na, magtanong ka ngan hinliso, si tinta tim edad mag...
0: Terigoon pa ito ka kay Pepe Eduard.
1: Terigoon
0: pa. Ito ordinary.
1: Kaya inipaglalapos natin hinin mga edad nga 50, 60, 70, mga kuwan ko rin eh, ibaradlis good.
0: O, ibaradlis na ito. Terigoon ito ka kay Pepe Eduard.
1: Oh, so,
0: kung hiagom ka ba, timo tanong
1: mo na.
0: So, pero,
1: sige.
0: Bisan pirata aton edad, ay kita ka-discourage pagtanong.
1: Ito.
0: Kaya naton mga anak, mga apo, apatuhon, makakapulos pagyapon ito kay Pepe Eduard. At least may da ka legacy, kaging bilan na imo mga anak, o na imo mga apo. Ano imo edad, ayaw amon basihin nga para di ka magtanong, or magtanong ka. Kasi ayaw paghunahuna, ang para lahay mo yan ang adlaw.
1: Correct.
0: Ang sunod-sunod pa nga maabot nga nirasyon ka kay Pepe Eduard.
1: Correct, ka kay Pepe Eduard.
0: So, dako talagang diferensya. Sexually nga asexually.
1: Okay.
0: Ngan an asexually diri ya nahitaas hinduro
1: ang mga grafted.
0: Ang mga grafted,
1: okay.
0: Ang mga marcoted, ang mga nakambading diri ya nahitaas hinduro. So, kumbaga resistant yahin mga bagyo.
1: Kay diri mo nataas.
0: Diri ya hitaas, diri ya basta-basta matutumba.
1: Okay.
0: Kaysa ang mga sexually kuan ito, nagkakababre, di nga ni mabari. Pukan go dito ya ka kay Pepe Eduard kun makusugan bagyo.
1: Labi na kay baragyohon kita din.
0: Labi na kay baragyohon kita din hika kay Pepe Eduard.
1: Okay.
0: So amito nga mas na prefer kita han mga grafted kasi an mga Pilipino pa naman ka kay Pepe Eduard. Mahilig kita instant.
1: Amo na instant diba? Noodles, instant love,
0: instant coffee. Salit na mamatay nga ni liwat. Instant. Okay, puros man instant ka kay Pepe Eduard. Diri kasi kita mahilig magsakripisyo, magpabalhas. Gusto naton an aadadayon.
1: Oy, nakabalita ko hinasula. Dito pa ka Batangas. Kaya kung maglilibot-libot
0: ako. Bakit dir tagaharo? Kanada mo haro.
1: Dito ka Batangas makapalit. Tapos kakulop. Nagpinabuhon ako dito uma kay tapos na nakburtangan hin tilapia.
0: Sana ul ka kay Pepe Eduard. Nagpipinaawa ka.
1: Tapos na nakbutangan hin tilapia. Naghangyo ako ng tubig irrigasyon kay di man nakakarag man lang ani.
0: Oo.
1: Nakakarag man lang ani nga nakmatap ako. Para diri man pirmi mapunulat akon isdaan. Katapos ang sapit kay may sobra pa kaburuan binuhuan ko kay didto ko gimbutang enin asula. Ha.
0: Wow.
1: di.
0: Sunod ikaw na ito magbabalik yan asula, ha?
1: Pwede. Oh. Pwede. Ipropropagate natin ang asula, hinaruhaloag nga kuhan, lugar. Okay? Kaya labi na yan nakakipad milong na nagtitika mahal in feeds.
0: Yes. Oh.
1: Mahal.
0: Rich in protein.
1: Rich in protein.
0: Ang asula.
1: Ang asula.
0: Aminit nagpapaupay kalidad it uno dit imo baboy.
1: Yan.
0: It karnit imo baboy.
1: Yan.
0: Ngan iba ang texture.
1: Ibang texture.
0: Kunan mo feeds, may mixed nga asula ka kay Pepe Eduard. Labi na kung itasan porsyento ang asula ngayon maging mixed.
1: Mga
0: next... Mas maupay pa ka kay Pepe Eduard, matanom kahin sorghum. Ang sorghum, parang malatot mais ka kay Pepe Eduard.
1: Ngayon.
0: Igmi-mixed ni mo, aniya bunga. Or, tanan nga mga kuan, mga forages, magtanom kagap ka kay Pepe Eduard. Like, tricantera.
1: Tricantera. May daman ako tricantera.
0: Iningataran nga nito yung pag-imix ba ni mo ka kay Pepe Eduard? biswari ka na commercial feeds. Ngay, ano? Excellent feeds na ini para taton mga yeah, mga hayop ka kay Pabidwar.
1: Amot ako, kinukurian ako, nagtitikahalaro mo takbursa.
0: Tapos, sasagol-sagulan mo yung oregano, ito, kalabo.
1: O ngay, ano?
0: O para diri dali sip unun, diri dali ubun.
1: Mamay ka lang.
0: O, di ba, hatawo, tambal ito't ubo?
1: O, oh, sipat hayop.
0: Sipat hayop.
1: Sering ba, sipat hayop?
0: Hayop. Tagaharo doon.
1: Okay. But anyway, kay ko lang nagatan oras ka kay Pep Milong.
0: Anay, adi man Ireland Pavilion nyo.
1: Oo.
0: Boss Milong, boss pagod, waray champion. Rico in really ini gamit ko la account ako na sawa pirmi ako na mamati ayo programa. Salamat pari Rico, pari ko na ini.
1: Oh,
0: in really. Oo. Okay. Adi man na Ma'am Lynette Rimandaban, good morning po Sir Edward and Sir Milong. Always listening to K5 FM Tikang Didi Barangay 89. Hiidin Urbano. Uy Ma'am, kumusta ka na Ma'am? Nice inyo program. Bagalakuhin bumalik hanak agronomy and horticulture habis ka. Yes Ma'am, Eden, mau pa ito at least kasi in every click of a second, technology changes. Kakay Pepe Edward. It changes according han aton climate.
1: Wari na kita oras.
0: Uh-huh.
1: Signalan na kita rin mga boss na ito na technical department.
0: Okay. Sige, so hangaran na ito mga kaupo din na kay Pepe Edward. Di Hiray Barona, ni Robert Graciano.
1: Ini ano yung mga kaupo?
0: Ini ano yung mga kaupo? Dini ha K5 News FM. K5 Milong Anadi.
1: K5 Edward Sanyagan. Parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko ngan kaliawan hasyudad at takloban ngan habugos
0: nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
2: K5 News FM Tacloban City 103.1.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert! Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at syempre pa sa ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold, na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At syempre pa makaibigan, sa araw na ito, isa na namang nakabinipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500 ang ating mapapakinggan, na kung saan maraming nararamdaman sa katawan, hinahapo, nahihilo, madaling mapagod, natulungan sa pag-inom sa Superior Antioxidant Capsule DTX 500.
2: Health Alert!
5: Maximino Magday, isa nang senior citizen, taga Santiago City. At ako'y nagmi-maintenance na ng mga gamot. Dati, sumasakit ang aking katawan at namamanhid. Hirap sa pag-iihi, hirap sa paghinga, madaling mapagod, nahihilo. Mabuti na lang at narinig ko sa radyo ang DTX 500 Capsule. Kaya, nagtik na rin ako ng DTX 500 Capsule at ang resulta maganda, epektibo. At gumaling na ako at nawala ng aking iniinda kong mga sakit. At salamat ako sa tulong ng DTX 500 Capsule. Ngayon, mabuti ng aking karamdaman. Salamat sa DTX 500 Capsule.
2: Health Alert!
4: Nawala na ang mga iniinda sa katawan at mabuti na ang pakiramdam after sumubok sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500 Herbal Capsule. Na kung saan ang DTX 500 Herbal Capsule kasi ay nagtataglay ng Superior Antioxidant, Vitamins and Minerals na kailangan ng katawan para maiwasan ang pagkahilo, maiwasan ang pagkahirap sa paghinga, lalong-lalo na namamanhid ang katawan at madaling mapagod gaya sa nararamdaman ni tatay. Kaya po sa mga kaibigan po natin dyan, ha, na matagal na rin pinapahirapan ng mga karamdaman, nahihilo ka rin, madaling mapagod, hinahapo, subukan ang Superior Antioxidant na kapsula na nakakatulong sa araw-araw na pag-repair ng mga damaged cells at pinoprotektahan ang ating katawan laban sa mga free radicals. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: Health! Health! Alert! Kontrahin ang sakit ngayon pa lang. Mag-DTX 500 Herbal Capsule ka na. Kokontrahin ang mga sakit na maaaring dumapo sa atin. Tulad ng mga bukol sa katawan, gaya ng cyst, tumor, myoma, at iba pa. Kaya para mas maging healthy ang inyong mga life, piliin ang kampyon na Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Ang Herbal Capsule ng bawat Pilipino. DTX 500 Herbal Capsule. Panalo ka sa bisa at lakas. Ang DTX 500 Herbal Capsule ay mabibili sa mga suki Butika Nationwide.
4: Health! Health! Alert! At syempre pa, para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa alkaline na vitamin C, ang Mighty C. Ang vitamin C na hindi acidic, hindi mahapdi sa tiyan. Pinapalakas dito ang ating immune system, lalong-lalo na ang ating mga buto. Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa antioxidant coffee. Dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Mayaman sa chia seed at lalong-lalo na ang psyllium husk na nagpapalabas ng toxin sa ating katawan at pinapaganda ang ating bowel movement. Clinica DTX Coffee Mix.
2: Health! Health! Alert!
4: At syempre pa, kapag problema naman sa mata ang ating dinadala, cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pangangati, mag-Eye Care Gold ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata na nagtataglay ng napakatas na lutein at pinalakas ng Bellberry Berry Extract. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica DTX Coffee Mix at Eye Care Gold, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.